0: no teniu ulu tete a tai palau.
1: Ue me kene u wala la ke amui mu te e wala ke amui e maka maka puna vai ni te iti ulu wana ke mo na ke e e le ke paki pika i ke avai e wana wana maki o nana wako la ula ue e kau kau kane e

Seu cotô. Yote nani ndetu kukozi nitole anu mchanga nisilanda. Uni mchanko ta ukonzi ya makali mako. Yote nambe tuku mchahiri ndo nipako. Agungipa ni kwaasika na mani. Agungidi yoyo kila nani na mchasheka. Kahane kakobiyo onjana ya himo. Tovanki nasi ni kwa yomba guniba na maki. Mwanyanki nasi mchasheka toliako. Ati kongo ni gonzibi yo mche muru kulawo. Onitole pia nila baba kimi mama. Kikanda yo bibi ndo ni kikanda ukihevi. Na mche muru kumakina sina ndo ambunge na kari mabunga. Mabunga, mabunga. Ateke tiki ibia sobu kamulima. Kabungi pani ya makari kapari. Onsaka ni nkali kabari ya mune kibinyi ya kakabari.

0: devino ko awe o de devino do ko awe bodo na ni do na ko yi e ko ko e ta bodo an hebi ro ko do ko tu sa ko la ko ko mi to lo bi po be ni do pada o ro ko te ne mi mi fla jona leja pa yo do pada o ro ko te to suji ya to me ni gbe sa ma ba mo mi suji ya ma yonu amu yo si le ti te to me su le lo ti te to me mi ja vile mo do mo do pa yo ti me le do mo boy boy yo do pa te no pa bi ha me bo so nu e je agbe foto ya sa foto re ko ko be kun lo pa ko me ba de huda ba je han to ji wa ya ti no ble ki o no bo yonu no bla to we no asan yin to su si we de ne o pe sa
1: Oh, yeah, bye.